0: Enwega mudikiri wakwa nduga akome torondo kama ameni tondu no gukorereru avautu. Awana turero ni mandiko wega muno aturekwa ni mandiko paro na sira vindiria maikirwe korokorori. Vindiria maikirwe njera matiatu eka ukoro makima amatoro. Maukirire makivoya. Makivoya makigosa ngai nginyege mirango ya njera ekivingu kani menda ukwera kira ko kyo munthi. Nduka amamirire nduka gonderere nduka amame toro tafadhali. Gakati kavinda kare tumama gamuthikiri wakwa ni kavinda ga kuvoya. Na niketha tutigakorwa vari tondu saitani ararwa na ndu ngai mavinda ari tamama. Niwega ukorwo kimenyogo muthikiri wakwa tika vinda gaka ni gakugosa mwathani ni gakuvoya wara mukatha kenda sia kiraho kwira ngai kaundu muvoye muthikiri wako mwire kaundu mwire mwathani tundirikana nangi korwo muthikiri wako ndino ndu munene wakwira Jehova kwiraga niwega kwiraga ngai ndirikana mwathani monekanira ndirikana monekanira mbika maundu motugi na ngai agatwe kwa ukora hathima nimenda ukora muthikiri wako evota evoya levata Gutera makanini nduki uravohera. Gutera makanini kaundu kare ko kuratha ithangaini undu wako. Nu ati nuvati ukuro kiririkana ati kwina vata wako voyaga vende sionde. Mande ko matetweraga tuvoyage twina gikeno. Mande ko matugaga tuvoyage ria tukwenda. Nu ati tuvoyage mavindari monde. Ni tondu wake muthikiri wakwa. Ni tondu saitani ndavurukaga. Ngoma gutivi ndu anake avurukaga akoragwa agicariria andu wake. Akora gwagi saria ni angu tonye mutego uri akora gwagi saria ri akuvenereria na koguo saka mweke gaka no ivoere osaka mweke gaka na wire ngai kaundu kirako kya muthenyo munthi thaino au kirasokire ngai ngatho no mwira ni wega mwathani umwira Jehova no mbikirite wega no ndirikanite no ndathimite no munu mongerete matuku no mvete muthenya museru no resi no awone muthenya ta wo munthi no esi no kinye miaka te wina yokavindari tagaka Tutora gwetu ne kwiregerera na wana tukiregagerera ni tucokagire ngai ngatho ni tuvoyage ni twirage ngai ni wega ni tumuririkanagia ati ni turamenya maundu mari areka ni motugi ni tumuririkanagia ati ni twicie vinya na ni turacokia ngatho ni undu ucio koguo kirako kyo muthi muthikiri wakwa uria ningikwira ni uthi na mbere kugoca ritwa ria Jehova no uthi na mbere na kumwambararia na uririkane kavinda na kenge ati kwina ngai we gusaga mavuena kama vingira koguo kivoya ndukone ta kwore haliria ndukone ta kumuthikiri wakwa mavua mu matarakinya ngai ni uregwa no akoro ndene esorio munthi no ati no vati ukorwa ukiririkana kwina ngai we gusaga mavoya na agatweka waku mavingia kwina ngai wekaga kwina ngai urathimaga kwina ngai utugagiria kugu voya tu ndugagonderere ndukamame toro turero ati twa mama ni tugukorererwa twa mama ni tukwithirirwa ni tondu saitani kendetoro no arathiururuka no arariunga agisaria ria gukora gitonya magerioli na kugu kirako kyo munthi muthikiri wakwa vale uri ndukamame ndukagerie gukoma toro na ivaravanini ukira no voe mwathani ukira no musokire ngatho ukira no mwira mwathani ni wega ni mbise we ngai wekaga we ngai we gusaga we ngai utugagiria we ngai mweki waro ukira tu umwira ni wega mwathani ukira tu mwira Jehova ni ragucokire ngatho ni tondu ndathimete na numbikite wega na ngai agati kwa ukurathima na gutugire ko kira ko gyo munthi gatuvoye baba thini wali tore anje ria kunare muru aku Jesu Kristo ni turacokia ngatho mwathani ciugo cia muthenyo munthi ni tonu mwathani kuvitukira ciugo cia gukume vukuri aruka mwathani tona ni tuvati kuvoya vindi sionde ngai ni tuvati kuvoya gucokia ngatho ni tuvati kuvoya Jehova tutatonya magerioli ni tuvati kuvoya muthamaki mwaga tugigwitia mavatara meto ni tuvati kuvoya Jehova ria twakanyirirwa riria tuyakenu ni tuvati gukuvoya ni tondu mwathani Jesu Kristo no arutire arutu ake gukwiraga ni wega mwathani kirako kyo munthi no amvoire muthamaki mwega otuve ngoro cie na umiriria na cie se guka mbere yaku mwathani twenyivetie vindi sionde tugikuvoya na tugigukaira muthamaki mwega twara na tu muthenyo munthi kuma thaino ambiriria nginyegie vario karika na ni thini wari twari yaku wana ria muru aku Jesu Kristo ni racokia ngatho na nga kwambararia amen muthikiri wakwa njokereretie na nikietha tugie kanyiga kuva pastor kigoso akamweke atuve kiugo kya muthenyo munthi ndukathie varasa
1: Mundo wakwa angwenwe gwite cheza cheza ni dhamite na dhaino kodi ya votani ni *779#. Dhaino no dhaki na uke votani lote na smartphone, airtime, wanakana bundles. Vivi nya *779# dhaino. Sagura mo ni option 8 na uke na sagura we mwaro FM. Iria ni option 10 na gimi kina ambiriria. Ukigira midhako ya muvira, AI ya cheza cheza ni ragu tetheria weka analysis. Wira wakuni gwetera uvotani tu, mapilot na

0: Nari umodhikeria wa muthenya wa Jumatatu nginyagia Jumaa tha mugwanja nginyagia tha kenda cia muthenya nyitanagira na Karemi Magi aka Totola Embu
1: nera kenera ngai ni tondu wa gutonia mabinda mama ngamukenera ni undu wa gwitikira gututwa matigari make ngamukenera ni tondu wa gukura muthikiriria ni twa gutagwo semania muthenya wenge murathime mande ko maturirikanagia tirire muthikiriria uyo nigu muthenya uri ngai aturathimira ni twagirwo ni gukenera na tukenerere waringi.

0: ndoga kuthanire ofisi ya women rep na ya mujumbe oicio ni ofisi igire ngurani na kwa thank you very much ni nasokia ngatho muthikiririe ndo kwatania ni bisiku ya marandu bidite sms yengi muno makienda ni ithome na tembo ta ni ndo wa madha rutu ngai ya murathime na mweke wega na ni thank you bugete ovota ni wanjate wakwa ni wakwa na ndo wa embu county na team ira truta ga wira na kore mashinani tondu dingiruta wira ni wa wenga we work as a team
1: okay Aya, asante sana mudhikiriji ambe tikiritu koro toki kinyia vao. Na niwega nuwa vora dimu watu mandumiriri wanaola silent listener. Tusama nyeringi mudhanyo arosyo. Goodbye, God bless you.

0: matemo mada inya thirikari ya kaunti embu ni oritwe gukiriria gikiro kya thoko ya rugugwe kure mwana wa mavuria afuri biashara marauga thoko eno igakorwa yukiritwe no ikorwe nginya gikiguseria onjoria kuma mene tiganete no wagukiria riri wa mwana wa mavuria Peter Mungai na ndeto eno
1: kumana na gutiruka kwa utonga wa bururi avuri biashara ikiro itiganite ni mavutetwe muno kuria avuri biashara nini makoretwo magika muno arame andagira thini wa thoko ya rugogwe wondire ya mavuria maugite thogoro wa motorire kwambatira uratuma matigakora makiona umithio thini wa biashara yao kuko magitara hadhara na kuga matira vata kuvinge mavatara mao mawa muthenya
2: nyonde mbori biashara na biashara yao kone avukire tani riu nyo bandagia kabanda gaba tukoro atwe avinyerere ku muno ndo riu thuti wa taburo bezimbega twavinyererio mboka tukienda lwa gorota ki uthiege ntoto na kawanari
3: yani etoralerere arogogere biashara ende muno thaisi gutina circulation of money yani urethererio nginya gya kunjiki mkenyomba na maitanje mangi nyasiana kulevera siana sukuru thaisi nikungangana hakuna pesa yani maisha iko down down hata hakuna nini vibarua yani urethererio tugwe kimu ni neema tu ya Mungu
1: waone maorete thirikari account embu gukorwo ĩrĩ ya kwandanda ũra thoko ĩyo na gũtigĩrĩra ĩrĩ na maũndũ ma bata marĩa mangĩgucĩrĩria onjoria ĩngĩ na makĩria ndetorĩ ĩkoniĩ ũtheru nĩguo kũmagitĩra kumana na mĩrimũ
3: tarĩu no ene taũni abaga taũni-inĩ gaka yani no atwendete tũkorwo tũyatũmĩre ta kĩoro gĩa gũteithia andũ a mama ya va ibanda-rĩ ino nduka-rĩ ino wana customer cieto makonaga vandũ va gwĩteithia tondũ tarĩu mũndũ angĩgwatwo nĩ anja no thiĩre mburoti-rĩ ciene of which nĩ tũkoragwo tũgĩka yani nĩ mevia gũkorwo ũgĩtonya mburoti ĩrĩ kwene kũthiĩ gwĩteithia lakini kanjũ ĩkona yose njukumu ĩyo ya gũtũthondekera kĩoro no atũkorwo twĩ vandũ vega
4: ta rĩu avũri wa biacara ũku tũtionaga nginyagia andũ makũvata ku matima metagwo takataka no twende thoko-inĩ kũrĩa ĩnene tũkorwo twĩna tũthĩna twa mũthemba ingĩ no twende gatoko gakũra gekega tuge ta rĩu gũtena mborea no mone kwĩna yani kwĩna ũhoro wa mĩrimũ ta ũguo-rĩ kũngĩna mborea rĩu tũgoca takataka ta icio igaokaire twatũmĩra ũguo no tũkorwo tũkĩigua wega
1: methari ya mohoro kuma mbere thero kaunti ya Embu betagwa Peter Mungai
0: nĩ wega mũno Peter Mungai na tukima mwena ũcio nĩ atĩ ĩkari ĩtũra rĩa Limanet kũrĩa kaunti ya Narok nĩ meumĩrĩtie gũteta nũndũ wa gĩko kana gĩko kĩrĩa kĩraumana na tabarĩra ya maĩ kana ĩraumana na tabarĩra ya maĩ ĩrĩa yakĩtwo kwa mĩaka ĩtano mĩthiru ĩkari marauga gĩko gĩkĩ kĩrĩa kĩrauma thĩinĩ wa tabarĩra ĩno ĩrĩa nĩ ya mĩtaro ya maĩ maĩko ĩratonya nginyagia mĩciĩ kwao na makoragwo nginyagia makĩvoka maĩ marĩa mavĩtũkĩra mbere thirĩ nĩguo

0: mutambori oraria.
1: Gutio ndo tanganja mwathi ndonge ugithia mundu ucio riu twatigaria kumova kiremba weria ya mundu gwito wega Pastor Edward fundi wa sie taji Edward pole muonde mukore vio vio mwe mutambore kabisa na JJ ngai ya murathime ni undu wa wira mwaro ure muthiite na mbere kuruta nginya mwena ari ucio wa karinga rithini wa kanitha wa Full Gospel Churches of Kenya mudikiria karimi magi nirio ritwa riakwa. A very good afternoon to you wakore kondi urandikiriria na nguririkanie ati ngai ndangi ugithia ngai ni mwega vindi sionthe na vindi sionthe ngai ni mwega na kuni ngwenda tutuike akugana kigo kia mwathani na ni ngwiraga kigo giki tukiganaga ni tondu ni gitwikagira vinya na kigo kia ngai muthikiriria gitingivituka gitavingitie undu uria kirenda kuvingia kigo kia ngai gitingivituka gitarathimite na gikanie uria kivatere gukorwa agigika koguo uria kigo kia ngai kivatere gwika no nginya gigeka at that specified time kana kavindari ekau koguo riu ni ngwenda tugane kigo kia mwathani na kuma mbukuri ya mthama 14 kwambiri ya mubari wa mirongo ili na emwe mthame 14 kwambiri ya mubari wa mirongo ili na emwe mandiko maratori likani ya tirire Musa no asokire akiambrari ya njara ya keguru ria iria na kengai munene no atumire manje emeria masokwe na vuva nirukungiru nene ruria ruvurutanaga rumete mwena wera thiro na rurukungiru ruvurutanire utuku gwonthe na rugituma iria rituike nthi nyumu manje ni magaukanire na wandu wa Isiraeli ni mavitukirire nthi nyumu iriari na manje emavana tanzingo igire rumu mwena wao wa urio na ruru wenge mwena wao wa umutho na wandu wa Misiri ni marumiririe iriari maina mbarathi ciao cionthe na ngari cia mbarathi cia mbara na atwari acio mbere ya akuthambururukana ngai munene waroririe nthi kuri athigari ya mbara a Misiri aigitugire kia mwaki na gietu na agituma magwatwe ni guoya ni watumire maguru mangari ciao cia mbarathi maremera na koguo ni magire na thina wa kuthie mbere na wandu wa Misiri ni maugiri atiri ngai munene ararwana atue akirwirira andu wa Isiraeli ni turitume vari o ngai munene wasokire akira Musa atiri tamburukia njara ya kwigururia ria niguo manje masokanirire makunikire andu wa Misiri na ngari cio cia mbarathi na twarithia acio koguo Musa ni watambururukirie njara ya kwigururia ria na gwakia manje magisoka uria mekarie mbere na wandu wa Misiri ni mageragia kura maume manjere nuate ngai munene nuwa maikirie eriari manje ni masokire magikunikira ngari cia mbarathi atwari acio na athigari ambara onthe aria marumiriritie andu wa Isiraeli eriari gutire wanomwe watigarire nuate andu wa Isiraeli mavitukirire iriari kuri nthi nyumu na nthingo cia manje iri mena yo iri muthenya ucio ngai munene ni wavonokirie andu wa Isiraeli kuma kuri andu wa Misiri na andu wa Isiraeli ni monire andu wa Misiri mamamite rutererwe ria mayaku vindi ria andu wa Isiraeli monire vinya munene uria ngai munene avotire andu wa Misiri naguo ni metigire ngai munene makimwitikia na magetikia ndungata yake Musa mwathani agoso muno muthikireria umunde thimu yetu ni rere ngai ndathe ngutagia erietune uria ekaga kwathondekaga njira kare gatike erietune ngai ndathe ngutagia erietune uria ekaga nikwa athondekaga njira karigati ka iria itune nitukoragwa tukimenya wega muno uvoro wegie kiumo kia mandiko mama ni kavinda kara siana si Israeli mudhikiria menaga gukira muringo uria wingi mathie bururi wa Eria na Oke neto ni maturite ukombore miaka mingi na kuo kavinda kao ga kavinde meruka kai gaka kogu ni monaga riu ni ta kwa Musa endaga kuthakania nao no ga kuthoma babu baki dogo no kuona uria siana ino makoreto makinegenia Musa na makimutetagia makimuragia ciuria nyingi muno itaina maguru ni tondu akora monaga ta kwa Musa arienda kumarekereria akwindu ciao no ati muthenya umuthi muthikirie ni ngwenda gucokeria ngai ngatho muno ni tondu ona ndungata ya ngai Musa uria atwikire wa gucokeria ciana ino amacokeria atirire akimera be still and know that I am God atevorerai na ni mukuona uria ngai agwika a Misri aya murona mutikamuona ringi muthikiriria a Misri makoroga mavana ru a Misri runge engi mereithia riu no ni mereithirie maitandu cietu kana magerio mare makoroga mai mbere yetu Musa akimaumereria na akimera vorerai na ni mukuona uri ngai munene yagweka niguo amuvotanire umunthi a Misri aya murona mutikamuona ringi mwathani agoswe muno muthenya umunthi ni ngwenda kwambararia ritwa ria ngai ni tondu ni ngwenda twari uvoro wigi irie tu ni tirithenguta riarega kurega kuthenguta na ngiugerie tu ni muthikiriria ni kuga atiriri mathina mawe na mo mavota ukora makirega gukuthengutira no ati ngai no gukuthondekera njira kari gatire ka mathina mau nigetha akuoni ati kene ngai ati mundu witwa ndunga ta ngai Musa agetweka no athikire ngai akiambararia njara yake igururi eria na ngai agetuma manje matweke magucokanira mande kwa matura gati siana si Israeli makire bau eria riri wetu ni rukona eria tigirwa wa bau ngai uriekire kwa thondekire njira kari gatireke eria riu kugo muthikireria nigo ngwenda gukumireria muthenya wa umunthi na ngwire atiriri magerio mawe na muthenya wa umunthi mavota ukora ni makurega kuthira no ati undu umwe ni certain naguo kana undu umwe ni atwe kwa kumenya wega ni atiriri ngai no gutweka wa gukuthondekera njira kari gatire ka mathina mau we na mo kama kari mwe no nginyoka vitukirira mathina mau ra vitukirira muthikirie ri muno nginyoka mavitukirira tiga nyambe ngwire no nginyoka mavitukirira nigetha ngai atweke wa kwionania no nginyagia umere thine wa thine wa magerio mau wino vota ni munene muno makeria ni tondu muthungu augire no kore ukivitukirira a test whenever you pass through a test you later get a testimony ati ungivitukirira magerio ri muthenya wa umunthi muthiyare ugatweka wa gukora wina uira na muthikiriria mathina maku ma muthenya wa umunthi niguo uira waku wa muthenya wa rucio wewe utakora nura uria ngai si uria nyenge muno no kamuria atiriri ngai ni kwa na umbirwe kana ngire twanthino nigetha thina mbere kuvitukirira mathina muthikiriria mathina magura vitukirira tiga nyambe ngwire wanatwe wa mbere kana wa muthia mande kwa mabuku ya Korintho matwiraga atia ati ngai ke mwene atuvotithia kumira kwa twina uvota ni munene muno makiria kugu muthenya wa umunthi wewe utakwithira vari uri wikari gatiri rukeri yetune Eria riwe tu nare muthikiria muthenya wa munthi. Vauni vonga ya gutweka ati no kuthondeka njira. Wo vota kwithira muthikiria vari uri wanangithia urari gwa kivoe gwaku ni kuthie na mbere atia. We mwene ndo wanai kopi uri gukuthie na mbere but you are trusting upon God. No le avoka ngai no kamwira atiriri. Kari gatiri ka igerio riri ni nario. Ngai ni mbisi no gutweka wa kuthondeka njira. Ngai ni mbisi ndina wira. Ni mbisi atiriri ngai tikwate nugamite wega no ati nugutwe kwa kuthondeka njira kari gatiri ka magerio mama ni tondu avota kwithira vari urutega wira muthikiriria kwina andu makoretwo magigukirira muno matira kwenda vauwa na ivara vanini yani ukethagira nginya marathondeka misemani mikawari minene muthikiriria sira sira sira ya mundu muvono kwirwa gwa yani mbara ndito muno sira waku ndukoragwo wa varoko easy ndia nyambe sira waku ndungithakirwa vuguo loko wana ndia ndungithondekirwa obisire icio sira waku tiganwa ngaru matwire ndege makina thie gutwira nja uci waku ndungitwirire kava ni tondu wewe makiria mutoria tiga nyambe ngwire wana mangi makuma kuma maoke na rivoti ngurani gutina rivoti ya gukira ya ngai
2: Iwa vata wakua noko vitu kira magirio mengi muno. Noko ravio viondo kwe vengu tia veine wa magirio mau na maonamu ma, ura kuruvanua na mo. Nuate omata omane ya terere ngainu okudhonde kanjira. Karega te kanguruvanu yusio wena sio. Ngainu okudhonde kanjira. Neo ma allegations ya vata kuleka kudhengu ta. Nuate ngai nogo tuwe kwa kudhonde kanjira. Kogu ondolera vitu kira mudhenye wa mwonde. Tekwa urao vitu kira. Leto ono ngainu oko menete. Muzikiri na ngijijiare mwanga inu endaka kuwa na ngijijia wete kiweto ukinyete va. Tono kutingetu weka tuwe mukristiano. Na ngijijia wete kiolewe na guo. Ati uraro ugerwa nenda karari yokaruga vajira nenda karari. Ina leo wasemania na kerea mwenyambu. Tawa mbuva. Na wasemania na mbuva onge kate. Haka kuna ndara karari no uraro. Muzikiri ya wete kio. Mande kwa maturaka wena wete kio munini. Tandende ya karatere. Nuwa wira kire magige kiu meava kithie varia. Na getu weke gea kukuwa thikira. Kugune ngeenda kukwira. Wete kio waku. Limuwa nga inu olenda kuhugeria. Nga inu wendaka kumenyasine nusia Israeli. Ye makinyeti wete kio waova. Na kuwa na vendiria Musa eriwe ambarari. Musa angena gia muno. Musa ae muadhiki. Na kuwa kue na mundo. Wae ni ate idho nenga. Iko mplitere ae Musa. Kendo kira kia vete Musa mudhikiriria. Nego kora yani tempered. Ae hot tempered muno. Hot tempered muthikiriria nikuga atiriri. Nikuga Musa no arakaraga. Musa no arakaraga. Na arakara muthikiriria. Onangija no arivani no avura nithiria madha inakunde gutinda vo. Kema vori dhania. Netondo wako rakara. Musa ni maranagiria na ngai. Na kogu no amenyaga. Atesia neno si Israeli. Ni magutue kago kireri ya riri. Nuate ni matukaniri yetu muno. Neto ni mariga watiriri. Vuva yetu farao. Na amboto. Mai nangine ya ikarisi ya mbara. Mbara adine suisio. Mai na vinya. Wa maroria. Ina atue tuwe. Netutue kago ye katia. Mage kaira ndunga teangai Musa. Na Musa mudhikiri ya nuarutire kivaru wa kenene. Musa. Anandai destiny connector. Musa ai destiny helper. Netondo atigirire siana ino. Ni maringeri yetune. Natekuwa te ngai arekaniri na Musa wau. Ngai akiatha Musa rengi. Akemwira wogo wekire na kamote. Vyeweke guo. Nigetha eria riu. Rituweke ria gucokanira. Madiko matweraga a Misri. Ati mageragia kura maume manjere. Nuate ngai akemaiki eriari. Ugunigwe vinyawanga yukura guovana. Walikia kuvota, walikia ni kuruwa mbara muthikiri, walikia kuruwa mbara ukaruwa mbara right, left and center. Ngai au kakaka kuvota nila. Ngai au kakaka kuvota nila muthikiri ya ngidigewe mweneo kaliwa rune ndwe kawa kugie kane tondo wake. Mande kwa matuwe la gatirire. Nituwa gani ya kiweke mudhanya wenge kumambukuli ya dhaburi. Ate kiri roke ya vota wekaro tukumogima. Nuategi keno ogio kakakogi. Angani Psalms 37. Nuategi keno ogio kakakogi kia. Na rengi ngwere ya temu dhikiraria mudhenya wa mwonde. Mbara siya kuwendo ungevota kuwero erira. Nuanga ngai atuwekiri wago kuro erira. Musa nuwa amenyaga siya neno ni kuro erirwa nenga. Ini kwa wete kiwa wa inde kidogo. Nuwa tene tondo wanda siya ngai nakuona nungata yake Musa. Akivanga siya na ino. Ndiko mutigari. Aiko andia mutigari ndia kulea werole. Gutina vene mwana tula kendoge ya kulea kanage ya konyua. Yani mumu waresa gamana. Gutina vende ya tenguwe siya nyusia na nyiva. Mundo akura nagia na nguwe yake. Kana iratu igatweka atene si areka kwegane na maguru ni tondo ngai kwena maundu wekaga eta kwa ngai ni tondo wakuga na ku muthikiria muthenya wa munthi ningienda gukwira atia kariga tire kegerio riwe na rio riavota kurega kuthenguta ni ati ngai no kuthe no kuthondeka njira riavota kurega kuthenguta muthikiriria ni ati ngai no gutweka wa kuthondeka njira ngai athondekaga njira kariga tire ka magerio metu wanagiria ndo sieto igaturondo inge wa gwika. Ngai akamathiria onthe uria athiriria ya mandiko matwiraga gutire wanari umwe watigarire nogo muthikireria kugu kugieka kuri ogieki ogiekete na ogietwe ndweterere kavinda kanga igauke wone ni athonde kanjira guti wanae ndu yaku na imwe igutigara ngai no kumaiga position ile siyao. Ngai ni amaiga varia vagiririkite ni tondo ni ngai. Aria mararua nawe muthikiriria ngai arotuika wakurua nao. are muthikiriria nginya matuikite ni makinyite vandu na matire na gijigia kuona ukithie na mbere toria yani wethagira a Misri matiendaga kuona ciana cia Israeli ikithie na mbere ni mathire na mbere ni tondo wa mwathani muthikiriria thini wari toria Jesu are maugite ndungigia kina ngai arotuika wa gukuva kiria weretwo ndungigia ngai arokuva kiotu ngai ni athondeke njira na kuve kiria weretwo ndungigia ngai arotuika wa gukunengereria kiria weretwo ndungigira ni agutuye kiria weretwo ndungituika thini wari toria Jesu ando mana tuika gutwirira maundu mengi muno ngai arotutua kiria tweretwe tutingituika na tukinyie varia tweretwo tutingikinya a Misri matiesire kana ciana cia Isiraeli ni gutuika cia gukinya mwena uria wingi matia menyaga wana ivareva nini mandiko matwiraga ngai akiumia ngoro kuguo nginya mangi atwikire akuvitukireria riri nigetha matuike akuthina mbere gukinyira ciana cia Isiraeli no ati matia menyaga karatere athakitwa vani ngai matia menyaga kiuthi kiuthi uria kiaritwe muthikiria mwarire wa kiuthi nginya no mataga ukithie kurwa mbara muthikiriria ndwagiroko kurwa wire vori muna ndu yaku by the way ndukana se kurwa mbara mwire vwe muna ndu yaku kurwa wiguru na ni ukuona uria ngai agwika riu ciana cia Isiraeli maro mai mwena uria o maya kiru ayange mai mwena uyu mangi akinyanire atia mutikarwe mbara mwire vwe muna ndu yaku wanaivarava nini wa mundu ni arwe mbara aire vori yake no tigire ati we muthikiriria wiga iguru ri andu yaku nigetha ngai atwe kwa gukuvutanira mande kama ni mangenagia muno ni mbira ngai nanga mwira atiriri ngai ndwa thengutie rietune uria wekire ni kwa wathondekire njira kari gatire ka magerio mama ngai thondeka njira kari gatire gakigeranio giki ngai thondeka njira kari gatire gakurumwa na kunyarara guku ngai thondeka njira kari gatire gakuvuthua tondu wa Misri ni mavuthitie ciana cia Isiraeli muno na ni gitumi wa matuite ngombo no atu wana makimatusaga ngombo ngai ndatwe kwa kumatiganiria makinyire mukira uria wingi makiringa irie tune comfortably gutai kuthumbuka kwai na ndingo kugutina mundu ngi avotire kumakinyira na ngai ekite timing yake wega muno ni toro muziki ndukanaze kuthakari na vinya wa ngai ngai aravanga kwirithiriria gutiwa nayo mwe ugutigara uria riu a Misri gutai wa nayo mwe watigarire ni tondu by the way mwe wange atigarire mambirie ru guciara nae ndukwa ni mangi ambirie ndato ya gutina makithumbura a ciana cia Isiraeli koguo ngai nwa ngirigia angi amathiririe onthe ati mandiko matwiraga atiriri ati nao andu wa Isiraeli ni monire andu wa Misri mama mete rutererweria mayaku mama mete rutererweria ugurugo ngairu agutweka no gukwigera ndu ciaku icio ndu ni sigwa rutere ni sigwa ndereri nigetha ngai atweke wa kuruta wira wake kugo muthikiriria ngai akurathime ngai agwikira maundu maru watogu ngai atora nili na kivotanira siana sia Isiraeli wanawe muthikiriria ngai arotuika wa gukuvotanira nimbise vario ri mbia sara ri novuritwe muno witiritwe ngijigia kanjo wa wathingoro getirwa kanjo magauka magakwa indo ciothe kariwa ni wekatia ndutige gutindo kimaka niendo kuroruwe na wetikio ati ngai arenda gukuruta vau nwanginya ruo vitukirira maundu buto ngai arenda gukuruta vau akuvirira voingi arenda ruwige wira waku arenda wige wira waku tu thenguti ya kanjo acio no ati no kuthondeka njira kari gatiri kao nigetha ru nawe utuike wa kwirugamia kwina andu marenda tu kuona andu makithinika niendika gwaru mundu kwake naga wingi akithinika niki urakena niki ukiona mwenza kwakirira urakena niki muthikiriria ukiona mwenzako agetura methori. Kwa nini unafurahia?

na ha? Usifurai juu yangu. Andoa ya ha Misri monaga iseri maritete muno no ati muthiyari ni mamenyirwa ya mwembu wagatiriri wananyongi negi maraga ko muthikiria thini wa ritwa ria Jesu ngai akurathime muno ngai akurathime muno wanange kuroni murimu ucio winaguo murimu ucio vata kuroke vana teri yetune ngai ni akuthondekere njira kari gatiri ka murimu ucio ndukendie kindu ringi wanaevaravani ati mandu ngiria naika guku wisokerie kana okunde kathuvu ugiciria uvoro wa murimu ngai arothondeka njira kari gatiri ka murimu ucio ndungata ya ngai wavota kwithira vari uri ashirika marowete nawe kabisa nwize kwina andu makoroga mathiite makanitha ni makoroga mavana ta kwani matumitwe ni ngomani kani atia ukithagira tu kwina gikundi vandu matarenda muvunji ucio wauru agwikiri atia ati ai ni ngoro ngoro yakwa na yake itine egusana muthikiriria nuraririkana ni mundu mwitiririe maguta ngwe by the way na ti maguta makuruga maruiza kwina gora vari andu kari kana makwibaka anointed oil maguta na mare mundu ya etiriritwe ai na ngiye vinyo wa gwetiria mwakiwe no kuvithie wevau ri andu magasimani ikundi makavura ndungata ya ngai thini wale twa Jesu mwe ndungata ya ngai no aya murandhikireria ai kwa nora vitukira maundu ta mau ngai nda thonde kenjira kari gatire gacirikacio ngai nda thonde kenjira tu na ni ukwona uria ngai agwika wavota gukorwa vyu vyu tuthengu tu abau no atu uria ngai agwika ruambe akuthengutiria cio mathie kwenge ukina ti waru na ari ovatere gukorwa wi nao ana mai mburu gutuigire kana ithatu don't worry acio ni ngai akwathite nigetha uthie ugatungate na kuo muthikiriria mwende mbara cia kutigairwe ni ngai kari gatire kamagirio mauwe namo ngai arotwe kwa gukuthondekera njira kari gatire kerie tune riria rionde urathe tukirira ngai arotwe kwa gukuthondekera njira ni tondu ngai no thondekaga njira ngai athondekaga njira kuria kuonekana ta kwa gutangithondekeka ngai akoragwa akithi na mbere gukorwa vio vio nuraturirikania ati kene ngai ni tondu maundu monthe maria akoretwa akithi na mbere na gutwikira na koguo ndukambe ndugatwike wa kuinaina kana utwike wa kurigwa atiriri ati nie ngai ni mbikatia ni tondu guoko kwa Jehova kwi eri kwi wirari maundu monthe matwikaga ma akwagira kuno bitekire kavinda ri gaka tutukia kuthi na mbere kurathimwa na tukirekagiriria na mundu gwetwa Chege wa Wili rwimbo rwega muno rwetagwa guoko kwa Jehova. Good afternoon.

0: ngũĩ mahirwa gĩtare wambĩtie eka mũtũngi njokia ndatũ njuria ta mũkiri na ngetheri mũthuri wake mũno mũno
1: ndĩguo
0: ndĩndĩcindĩrĩba kũrĩa kanyua mbora angetherie karĩmi ndongoa mathagiro ndongoa mathagiro haku kanyua mbora ariga mathagiro nginya ndo makanyua thikũkũu kanyua mbora mwega mũno
1: atĩ
0: okay wanjĩra rĩrĩ seneta nĩtũkathiĩ kĩathĩrĩ kĩa rĩrĩ please kĩathĩrĩ kĩa wanjĩra bundi mũnene waguo mweri wa kanana mweri 22
1: natigiri akĩgweta
0: kĩu seneta nĩenda twakwa twĩkuana nginya we
1: nĩguo
0: tũthi tũnyitĩre wanjĩra na rĩu mũthenya ũcio nĩũkona ndongo wa mathagiro agakorwo ai kũu nĩkĩatĩ ũkariga kĩongo kũu kĩrĩa thengerĩa wanjĩra agatũthi njĩra
1: nĩguo
0: nĩkĩo ũkariga kĩongo ndongo wa mathagiro na ndĩrĩ mũthenya ũcio tũgacemania kũu seneta
1: nĩguo
0: tũnyitĩre wanjĩra bundi mũnene wanguo mweri 22 wa kanana
1: nĩ sawasawa mweri 22 wa kanana halo
2: wangĩmũria
1: nĩ mwaro
2: ũyũ nĩ paruta mũrĩithi wa ngurue o ava gĩcicio kĩa rũnyenje
1: karibu karibu mũtungatĩri
2: rĩu mbere nĩ nyamba gũkwĩra atĩrĩrĩ gĩũthĩ kĩu ũratangaca gĩa cecaceca kĩnaĩ kĩaro ici kana gwa tũthimũ tũtũ twa tũmũrikamu ici tũtararuta mboxi
1: ai tũtiraruta kweri
2: aca tũtiraruta na mbĩrĩrie wa buraindĩ na tũtirutaga mboxi
1: wee
2: rĩu karambĩra atĩrĩrĩ nekĩra star 777
1: nakĩra
2: ĩra ndetera kĩrĩa ceceni cia rendio cia ceceni

0: etago amosangi kumalunyenje bikagiriria rendio awe mwaro chue ya murimu akamwendia na noa mbugire we mwaro weture imirika ngagiria muno yani rari wako gibakarangi ni wethagira ni mbikirime mekirita ba unga kwa ni rathi kangiria ngachanga mukia ngato maundu ku utheri ni kwa murimu akamwendia noa mbugire ni we mwaro weture
1: ni mbitagwa vundi kumalunyenje guonagira stage ya runyenje na nduvi na ni thikagiria show ya mugenge muno menoko time ni tuna njezi yetu ya nduvi koko tukoro tuivo muno mugenge natuvi tukaga na njezi ya muka tukoro tuivo mugenge rinai muno tuweba wa njero mumbere wa stage ya njero mumbere ya nduvi kunivo tukikagiria mugenge tuli ni tukenagia muno na ni ngigo yu mwalo wethi na mbele utura na echanga mkire andu wao muno ni wagwana
2: ni Mwaro FM Gakaniko.